be e ya aj ba stong ko to pihita ne si ta cho khon sa ye ko to bya ta ha te ko ta pon no e aj chu cho ingo adon e ya to ba ton pa ka i ke sa ta sa t

Adon dan loho adolai, adol nisigi e do bishnet lida. Do hajo ajal kwashta do alhats e da do yinil yi nahalt ego at eila. Ako adi hatra nahan ika.

Adin dan nagui ta sini los dan ni si je aje thala to che yo ne a an hi da i a a kon ti ti ko je na hu il ji so je na ni da hat le kon da ni ka di de pen hi da lan ni je e ko e de pen da il chi to an da ana il so da da hol lo le adin da tra da ki e so jo da e ya a chi no an hi la ha sa a ko je ti da na i ni to le hi e ya ta ko e be ni chen sha to le ki de beba ra hast e ya go jo e ha det a ben na hat ala shi jo ta to no ta be ben da i to shi da ko e ko do do na ha bi ti is la to le